0: bebree a matua no ɛnti sɛ sika ne nyinaa bɛyɛ adwuma hu no kɛkɛ ɛna mede metwaa so anɔpa no ne buafoɔ kasakasa dedi ma atam a mamfi no na ɔkɔ adwuma baeɛ ɔkɔ baeɛ no na meyɛ ti ana ne bu fuɛ
1: ama
0: ɔno a nti meyɛ wie na mede kɔsi dɛm wɔ ɔbaeɛ no ɛna ɔbɛnom ti no mankasa ɔne ho ɔyi sika to ama no aduanom de asi hɔ menkasa ɔne ho
1: namo nkasa no nyinaa so monni mpa so agorɔ
0: daabi daabi ɛnti ɛdu nnaɔtwe mefa ne sɛ asɛm ne bɛɛ nnaɔtwe ɛna medaeɛ na abɔ 12 nti medaeɛ no na wɔyi dan no ɛbi wɔ hɔ a ɔ se menni nkɔla ne nna ɔhia mea no ma bɛda ne nkyɛn ha nti ntɔkwa ne bɛɛ na mesome kɔda nkɔla ne nkyɛn ɛna ɛbɔ 12 no ɔsoma ɔnya ne akɔla baako sɛ ɔmmɛfrɛ me mmra ɛna mesɔreyɛ nti mesɔre kɔɔyɛ no mawura dɛm wɔ na ɔno pie yɛsɛ ɛbie gate ne sɛ mewura dɛm wɔ ɛnkɔ sesa me nyama
1: anadwo 12
0: anadwo 12
1: wogye di
0: ɔno ana ɛte hɔ ɔpam me bia 12 ɔbɛpam bia 12
1: na 12 no ɛna wɔ se wokwae
0: aha ɛbi wɔ hɔ a ɔpam yɛ mtimi tena abɔntim a ma adeɛ kye me ansa na wɔabie gate no ɔno ana ɛte hɔ sɛ mɛboa ɔnka kyere me sɛ mɛboa ma deɛ yɛme
1: apamaho
0: ɛnti wɔwie yɛ no ɛna medeɛ ɔpam me anadwo no firi hɔ mansi fie hɔ bio ɛna mesoma me babaa
1: nosɛ dɛn na wohia
0: tɛsi a mehia me sika masaase sikasika
1: no yɛsɛ na mentwerɛtwerɛ
0: sika no
1: anyinaa yɛsɛ
0: ne nyinaa yɛ ɛyi mefa ne sɛ aka 2 million ne 60
1: million 60 million 6000 Ghana cedis okay nti 5800 ɛna dɛ biem
0: ɛna mene no atena mefaa no na ɔne hwee ɛgya mene no atena wayɛ gyapadeɛ ɔsɛ wagya me ɔnso me na mesesa me nyɛma na menkɔ
1: nti waka kyerɛ so wagyaw
0: wɔsɛ sɛsia mene ne nka wale asɛm ɛba asɛm na mene ne bɛka ɛnti wɔnso me na mesesa me nyɛma
1: ɔnso mo sɛn
0: ma mepɛ 2000 million
1: brabiem nyabotere ma ne mepɛ sɛ mete ase brabiem
0: mesɛ mepɛ 2000 million
1: convert bra Ghana sika ma me ɛwurade ɔhumɔbɔakɔse a wo se wo pɛ sɛe dabi o mentie ɔ modeɛ no o wodeɛ na metie deɛ wobɛka na metie wosopɛsɛmepɛ
0: 2000 bile
2: awoghana sikaɛ 2000 bile
1: sɛ wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔpɛ deɛ mu ɔdu
2: dabi sika no wonwofiri
1: fiɛ wofiri bɛma ne hɔ no wɔkɔ hɔ biem nkɔ hɔ biem
0: mekɔɔyɛ na ɔ sɛ mebɛsesa nkɔlaa na mekɔfa me ba
1: nti wokɔɛ na dɛn na ne ɛkɔ soɔ
0: ɛkyerɛ mesesa nkɔlaa ne deɛ na ɔbia ne fie ɛkyerɛ no a mbɛtene kɔɔ fie hɔ no wɔbaa ɛwɔ ne nkyɛn wɔ fie hɔ ɔno ne te hɔ mankasaafa
1: ɔba foforɔ
0: afa ɔba
1: foforɔ deɛ wopɛ no ka kyerɛ no bɔndi no ka kyerɛ no nafei mene ne ni nkɔmɔ hwɛ no ani hwɛ no ani
0: dɔgye wo so woagyaa me mene wo nka ɛba awale asɛm ɛba asɛm na yɛbɛka deɛ somɛ na mesesa me nyɛma gyapadeɛ a mene wo atena yɛɛyɛ kyɛ na megye megye fa
1: sika no a wogye no nyina ka kyerɛ no
0: mete sommɛ 2000 bi dɛ sommɛ na megye maadeɛ na mesesa me nyɛma nkɔ
1: ɔba te jolate baba kɔ adu a wabɔ wo nyinaa baabia nyɛ meya sɛ na wɔ yere ɛna yɛbɔ ɔba yi dua still wo sɛ meyere deɛ to adwerem me ne wobɛtena ɛna ne ne tenayɛa ne wayɛ nayakadeɛkadeɛa ɔne wabrɛ si fie woapam no
3: nɛyɛkasa
1: dehe na ɛkasa
0: baako sa deɛ ɛyɛ meya sɛ mene ne nyam
3: wonyawei
0: mene ne nyam ma wobɛgye de sɛ me kono bɔ me dua wɔ m'akyi ɔno ana ɛte hɔ ɔbɔ me dua mekɔ a wɔ so sɛ ɔkɔfa ɔba a mekɔ kae nti ɔbɔ me dua wɔ m'akyi
1: madua no sɛ
0: ɔfra grada na ɛbɔ me dua
1: sɛ
0: maa mɛ menim nti aduabɔ no wɔbɔ no wɔ m'akyi nti mekɔ woo yɛ na mekɔ dɔkta akɔla no ama wɔ hɔnom papa bi yɛ duro ne hɔ no a mɛtene kɔɔ yɛ ansa no akɔla mewoo yɛ mewoo yɛ mogya baako sɛ amma enti me wo wie na di 3 days na me nan asha se ta ta min sa hun wo hu min sa ma mo je bi anim ana mi se we dia min ti ase na ni se wa ni se sa na onu wo na mi se da bi me ma wa anye we nkwa na ye ma wa me wo
1: ana o se o twa so ana wa ka che me
0: wan ana onu anka sa se min festa
3: onka se bi onka
0: ana onu an se me
1: wa wie se wa wie
3: do wa wie
0: ma wie o da kasa
3: ayo me masa mama o kan se mo pese mo ba bi banya ediboni da chi e de mi na wo mi na wi awale de obi ensu mo obi awale na mumu no o ka se ma eh yen fa ebi aboto nchen o kan kura wo ye free
1: e ti se mo ka bi nyen kura ho
0: wa bua
3: Nisi sa
0: kwa waha
3: Kawanu ti
0: Ukasa
3: Ukasa nu mankasa Kawanu
0: ti Edi enti na weni na baye Onu ya wobla muni na anti miye ni wachi
3: Wana ni wachi
0: Meba Wobla ni muni na ase Wasa ma funu
3: Meba Do Diye uni ni fi papa baku mami baku Edi enti na wangwa namba
0: Nansa
3: Mende ti mafrenu
0: Sa tibia minu uti Wangwa miyanko Enti minu uneti Enye wanu nebe wale mame
3: Oh Ea kanukre
0: Nukre pa na meka mi bra nukra wo frɛ no nukra ne sɔle gyina mu sɛ sɛ wan kɔda ne dua no na bibi yɛ me a wo fa ne wo nkyɛ wo
3: meba memfa mfe hɛ
1: fafre ba bi a hwɛ mani hwɛ ha
3: for starting
1: aha
3: me ka nukra wo mu nkyɛ wo
1: ka nukra bi e wo ma me ntio
3: ɔbɛ me bɛ fa no na ne kunu fre ma mpa wo nkɔla mie no ɔdi kan wo baako
1: okay
3: we kan wo try na kwa no wo bɛ 1.5 ansa na kwa fre mu
1: okay
3: na me fa nkwara ni mi na account no me kwa da mo
1: sabe na wo yirampa
3: na wo yirampa
1: na di enti na oja wo yiro be fa
3: no manja no
1: okay like dey pa na ma kuro ba kuna fo kura ba 1.5 year wuti mi nya ni mu ani kana oni ne betena
3: okay sana ta mo dey me fa nse bobo bi minister na obo ni le obo ru nche kan tum
0: be me o ro che
3: kan tum
0: ale me me ye juma na nya me kuta mi jetra mi ye juma
3: na wo ye juma ba
0: Now
3: you jump
0: in.
1: Now you jump in.
3: Omu koyi nsuo toda wan kwa nko ru nche nsa koyi nsuo na oda si shop o. Mi capital shop wonu satam no
1: okay
3: oba mi fa oba on me no ma konta no kra no kra wa ha oba di madanse
0: o bua
3: di onu
0: ni na chi oba fa mi ma ye de ma tete ana ma pro
3: na botre waka sewi na botre ma ha da mo first and second e wie chi na me de oba tra shop mi na chi anso na mi koje ma sa sa mi ye dan se oba yi udi ma chi ache o se mi nya ba bi mo da chi ma uta e wie ama mi ni na to akọ efi onu mu ye be ite obutun fi onu mu na so akọ akọ ta taje okọ nugo ko se akọ ta taje okọ nugo ana je be 10 to 11 sana baba
1: ataje no
3: ataje fun mi be wale na fun mi no kanutum
0: eh
3: kanutum
0: bo se
3: ti o ka san man ka san kanutum
0: ataje ataje aso
1: na mi nti enu ansa mi ara yi ma mi nti o be ma
3: mo fun na mi nu na mi toy ya mi nu na mi de we ba ko infinity ba ko ni ya ba ko ma no mi so mi de na mi nu se je wo kwa obeyi chip na to yam no so ya kwa koto anto ade aba ye wo ha ni sister ba no de yam no ma no fun no o kwa ne se wo frena de be sa wo be frena no unya no
0: abua
1: atadue chi market na wo ko eh akoso
3: ka bi awoko no
0: wo ko no kre
1: o fifi time be
0: aha bisa no
3: me so la na pa bia mi de mi sika to ma mi ma se o mu talk money ni o mo ko mo sika na mi ko mi yitu o bebi sika na ni kwa so la no ma aba fa sika na aka onu na ko masika do baabi na mom
1: okay
3: meba no na won ma me be fi to da be 5 to 6 o be fi no se me okono go e be bia waso new size
1: na new size dia ho na ekoto atadwe na opa ni send the refi fi
3: ah be bia ya
1: ten okay
3: show da atadwe no kokono go koton me fi no do o number o se mi na nyaka na mi ni nkola no ofi
1: sa ko ni tamo na
3: o be 9 to 10 11
0: o bua
3: O wie chire mi frena enko o be frena enko ba o fe ni phone na sey
0: kanu kre
3: te ma se mu
0: mbe na sey
3: phone na sey phone na mi tomo ko fa phone ba mi nko ye ni yemo wo de phone by phone tutu ani mu touch nyina tutu
0: tutu bia ne ho oboa
1: ma akwa bo ne gene akofia
3: menim
1: ma me tie
3: menim me ko ya phone no
0: wo kan okro
3: kuma ku madam fuba ko anu mo anu ho na me efu me ko ya phone ni wi na me so phone no me so phone na anye phone na me toma no ni
1: ay
3: ma ni bisa no
1: Lai,
3: lai. Oh, one man no.
0: Ma, akase ewie.
1: Dabia, na wo na wo afa nu asate.
3: Baba.
1: Afa nu obo power.
3: Ewie, ewie.
0: Samu ne da ho.
3: Ewie. Mi wife di kan call ja
1: me. Mi ba otubo nti wo bisa ne se wo phone na otoma ne no we, wo bisa no.
3: Ah, wo se phone na se nti na me fira na me nya no.
1: Nti we no nya free.
3: Won fa phone na ma ne me kwai ni ye na ko fa phone bi ba me kwai phone no.
0: Phone ye wan dia. Wo de kan kra. Phone ye dia me di. Dia wa wo fa ne. Ma, so oni ni ham so. No di adie obeto ama
1: obeje phone no toma wo no wey
0: phone no toma me ne wo ho wo beje free me se na me di ko sie ye ni sister de na wo se wo akoye na nye enti me mfa nkoko no gun koye ma no enti phone ni media ne color ne se enti wo no wura adam ho se wo hu phone ni da wo ka se ye me media no ko be fa so ni me akunti wo be se si phone na free me so ana wo ka fa ni sister de na ase no na wo di akoye wo ba ye na no free me wo Kumasi wase wine phone ena mi say o sister phone ena oba ena obi sam mi say na de enti na mama ni di ni sister phone
1: ana mi say o mama ni mi say
0: ena sister ana me ka
1: eya first o yan ko beti o de o kan ena nokre
3: ena nokre
0: eya nokre
3: ena nokre
0: eya nokre
3: mi sister phone me do mi ho
0: mi ena mi di phone ni ba twi na me ka
3: o fire
0: o
3: ro pe phone
0: na o fire say e o dia
3: dabe
1: na o sister ni sister phone de be e de o
3: ah bi sanu
0: ma phone no na say
1: aso ya kan me pe nokre
0: Aya nukre ni sa nukre no ba no wo ho ka mama ma wa fre no
1: asem no mepa mu nukre
0: me se aya nukre
1: e na ne sisa no no muni oni ba be efun wo mo mo le be osakoye
0: tie wa koye fun no e na wo se kasane ma ti meme mfa nko na me nkoye fun no
1: wa bra woni abe ma ho
0: abra ne bi san se fun no nya wo no ane di ko ma ni sisa eh ni sa
1: wo na ne wo na do
0: ni ba ni sisa ni sa ni e wa boa
3: ah
0: Ni sister ni bra aba ni nche ana me di phone ni share ni some say won je van ko ma ni sister ana o ko eh o di phone ni ko eh ana ni sister ni ka chen ni say na phone wa ko ye nso voice ka sane ma
1: me ba am sia en ko ma ye di Mr. Fache titiru ye ye nuanom a mo hwe wo Adum TV da bia no me pa che wo enne eh dwumadie titiru bi nti ne twase ye che ye mu mienu na ye fa eno TV ahwefo no but ye da mu wo YouTube me pa che wa da bra YouTube bo nshwa TV a ba be hu ye wo Facebook no so ye nshwa 104.5 TikTok no obo official ohima BE ubetimi ahwe nkomo a ye di nyina bi wo mo fa nche se ye na ye TV no eso Yesra mo pa mo fa enche yesa papa to aso
3: yo phone asa wo kan de ni ba ne de phone ni ba hana de mi ba ne di na chin ba pe di na chin de phone ba se o ma me se phone ni
0: o wa wa na wa na o se hana
1: se o ma me ntie no
3: o ba o so de nkola ne ba o so de nkola ne ba de mi kan na o me hia no simple
1: wo de to awase no
3: phone mo na me call ya ba me kan se phone mi call 3.5 ni pa kwa phone ni ya me di scan afi no If you say that you can't remember, you can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember. You can't remember.
1: Hey,
3: so enkola ne nyama ne bi wo, ho no enku ni amusa me na ne afiam ne nimuti ko sko amati be mbi. Ah, wo ho ana enkola be lwa demo na me ka se doi. Se ofi se umeta me nche bi mu dia, ana be yi nyama ne ko. Enku be jowo no.
1: Enti na so wo tu akotena kora ne
3: demo.
0: Wo boa.
1: Kasa, o kasa me ma ne ha, wo ne kasa me tie wo.
3: Aso ma me kai no pie, wo pie na ne ba baako, o nya ba 15 years akowo. Ami so di na chi. Me can never say 10 to 11 anajo. Me bogate him say Hana flow my mammy. Do so if you made damn in check me the abbe fa and quite naman I almost far whom I change this is your moon. Be fa could go on.
1: There's a wood to me and that
3: would never be another me and ma on my fanco. Let me say be a man quite a timid them. Me yen or so I don't pee. Opin and the body dechi. The body dechi, I'm say, ah, if I don't move your coya, me one, the back of one bogate him. ade a obefa nyama me se ba bia oni o ma me kwa da do yi oni le chenko e fie ma se aye gate e tweni boga prove e porch wanim wo pie asa gro
1: wo fra ne se
3: o meyi nyama nkwa nyama ko
1: bubo mo
3: ana o pie
1: oni ne ba no on ba time be
3: bet what one wo kwa no se obeka no kwa se mayi praye ese abon ji se won je no fanko a kono ani on ka no kwa na wan kanu kwa sema heka no wan no bebi babi ya fere no babi a won tinya anu nkasa
1: mame okunu fra wo se
3: meka sem bia de ba na ka
1: ho woni e ma no
3: ai
1: utwi fa su pia bonten ani da bi
0: ma
1: ani da bi wan pie aha
0: pie
1: oh nya me se
0: ti akola nku na o ka ne nku ni de mo enkola mi ton ku ma
1: me se
0: me nya ma no sem be sisa me nya ma pie
1: fine enti o ka e no ko fa ne ma no
0: o ka ma fa mi san ka nya ma
1: bi enti u pia bonten ade na u pia bonten
0: ma
1: se no apa mo
0: mi jina ho babo me
1: nana won hye dem made no anko wura dem
0: adam na me dan no nya ne
1: nti wanya ne wa ka asem akyere wo de o ka no enye wo de ujina ho babo nya dem na asa ko wura u pia bonte
0: ko dem mo kra babo me ami ni mu no
1: eti u pia ba tan ben
0: me mi pia ma ma fie obi
1: o ko he
0: me me ko dam ai mi sister
1: o sister ben ya
0: mi sister cause
1: o pa
3: ni sister bia ni kubase
0: e wa na meda
3: ni sister bia ni kubase
1: o sister na o kubase ne number we
0: eh
1: madam o di mi di agora me ne o sresre sa me dre me ye o rough rough
0: ma asemo o kan
1: ti enu di e wo ka no ba bia wa dream bi sa wase me pemu no kre wo se te se me big mama we he o pa bobo wo na bia big mama afre me minim se mi gira ho bebo me me sa me office me pie ni nya wura da ni mu anya tu na matu mitu mi se me de ma baba ba yi wa pia bebo
0: e so tu mu ka bebo
1: e ti u sister na oku baase ni wode sey
0: ono wode
1: akọ akọ su de ai
0: ono akọ su ai na
1: wode odi akọ se yi ben
0: akọ se kwia
1: akọ se kwia
0: eh di bani di e kwia
1: aha
0: aha by dinner so ono ani ni bani sey
1: o sister wa wo sister
0: ni bani sister kwia
1: okay
0: asa
1: dan fo adan fo odi akose kwia
0: odi akose mi ban na di kwia
1: odi kwia
0: aha
1: okay oti kubase fine
0: oti kubase
1: ho a
0: kubase o bola ne ho
1: kubase bola ne ho nti e pon e tuka betin di akwa akose o
0: betin di wako di akose ni na sister ne ni mako ya me ban wo place kula papa e pam me anajo 12
1: enu ho
0: mi ni nko na ho na e ko dai
1: me se ye nya nru ho wo pie ye no koda akosu ho wo kubase e ma de eche wa bra wo kunu ntin won ka o okay aga yanko mitio
3: yo enu nu mu na okor yo okor no oja nkora ne miensa peni na wo enti oni peni ne koy ana ba ku ne wo ne chi no ansa mbe wale nu no oja mu miensa o demo ma hu no aje che mfre no ba na enko ama mi fre ma konta se dopu no ami ni ye kasakasa wo pie wa ma mi de no ba ma no fre na o se enko
0: enko be
3: ya beti a nkora so le bi amuko sku na mu nkora ni ko sku e ka be 3 man do mu bi sku en chei ana okwa oja nkora ni nsa ho no amu ye manko a
1: enti first day ni wa ma
3: wa ma wa
1: second day ni wa ma
3: afisa dana ye ko ba bia na hana se da ma nya ma na odem no obi abi chunya ma no ko nkora dan na ye ntum boga mimi de na mitum ni nya ma o mi de mo ana bi su wo nkora no tin kwa de na tibio nti omuba amuna dan fofo omuba o be ha tibio nti ya ne omuda mi ntum se bia no mu koba omubura dem on magi agro ana se da ma nyama na odem onu na ya obi be fanya ma no na mi se sa hwa na be fanya ma yi mu ko nyama no ho se ampa mi ko dem on nyama ni o anuna chi na mi sha ni ba fra ko na wo ba ko no abe yisa nyama ni bi e de gupan ma wo hu mi se mi ba na odi nyama ni doji ama mi flema konta na se se afra ko ma sa ba be fa o ma mi nyama anyo onu na de o ma mi nyama ba wale se ma mi ma ni kwan menuna de won kwade mode wa twinyi na wi aka de won meme ho titi e na aka
1: just because uka so meyi ne ne ama ne
3: fi wo de gu e bebia wo beda no akole ye choice as e be makwa ye se nya wade man kola no na ye mprimo mu nye anwa adwa ne bia nti ye nye nkwadwa ne mom na me fira wo be se do se wo so unta wale ase de ye akola de be jis kai dwa ne mom no kate me
1: wan fi
3: on fi me
1: wa ma
3: adana me dit wonde gana man kwala nse mufa nkoto mo na kokona muto drink mi kan ana me fly headmaster my headmaster no e bona man se na abanti se mu fly meet bi ana mamade a se na aba me ko ejuma aba na se yo en kwala wa hanka bemde omu mi sanya ni mkasa de omu bi o mbeka de omu bi e mbeka
1: na evidence is bfp mepe firi wo ma ne ho
3: me ma no ada wo de mu ba han mo de bisa mo se o mu ma me koi no ifa mu dan ya oni hwa ne ti ya na nse me be ko me ma mpenfo no mo vota no se me kwa ko he o mu na me friends do yi awa lesson na mi nsumo mi nfo so enko na me ko mu ye ma hanan de enche ne bi na obi akwa hye nyi se o ba bi be he nkwana no ma me o de ne de china de ne disa
1: na na wa ye busy wo ba bi awo no ma wa wo ma current me
3: no wo no ne ma
0: o flema asem o ke se sanu o ka o bebie ni wa o tina wale ase se awale ni ye ni dentu o fra wale ase o flemi bi o se me me ye tutu ni adwama nti me ma jankwara ni na agu ho na makati ko no ma asem o ke nu ke bi sanu so o pam medabe de bi o pam me ya na
1: eh o na woni mu ma dodo o mo che wade ase ya ye pam o mo ha na on to ne nche na akwata ho enti unim ne unim ne on ire nso fa mu ye kasa mo kasa be ma ne ye chita bare ma na omo wa kokoduro nso su timi gi se meji aboso meji afa no omo nso ye classify mu under what onim pa se nipa no owo yire na no ya na obi ka kire me ne kuru ne obi akwa wum ye numa ba oba ne nya kokoduro di nkoda ne nyenu nyina ba marital home ho e be ka kire yire ne se ukunu ne mamie nu nie u be se ukunu nipa na na eti ye nya ise wo ye chita wo ye chita every man is a cheater let me tell you this eti ye chita wo ye chita na ono nsusu ohunu se owo yire yabo ni dia but still ano ne bako akwa tina no nso ye hwan afa de ba na idi ya wu dwane akwa wa wo makwa fra se be ho ma wo me ho ma me
0: ma me babu di
1: ma o so na me
0: o fra me se mbe fa me ba me bai o so mbe si san kora na me ba na mbe fa me ba mu
3: na bi
0: wa ka che mi se wo wo tu kan ti me mra mbe si sa me ba
3: o ba na me ho
0: me me ba wa jan kora na go na
3: na bi o me fra se bla be fa kora na pese bi ko
1: ana
3: mi
1: fo mu fra na da bai
3: o ye ma kwan 24 na na me fra no Friday se bi mpese me ko se wo be nya wo be fa ko be fa se wo nya wo me de mu ko ye ma kwana masafo mu abaha sana me ni kan
1: eno ono ba da be
3: afi oh where 2 weeks going
0: oh wa
3: anka ro be fa mu na da be na da be na de
0: tira
3: na na de tira be
0: me be fa mu
3: na na de tira be na de tira be do na de tira be en kwala mi no do mbo wale mi o se me pe ba kwa asem ba ku mi mpe na asem
0: na me bo a
3: na se wo ko kan
1: se no asem no o yiri wa hun se wa fa be ma wo chi den
3: oh
0: wa ka
3: mama
0: ma wa ka sa
1: me mi sa wasem
3: ma me ka ma me ka ma sem bi mi won nyira so nyira me ka sa sem no
1: mi tie o ma me nyira so no
3: oba kokono go ba be ka che mi se obi se ni kala tuntun ye ni fepa
1: ono ana be kan
3: ono ono bi sa me he
1: ma me
3: bi sa se o kan
1: pop to pa o kan no ya no wo be ka che no sa han da bi
0: ma
1: o be ka che no sa
0: enu kre nye be ma oba
3: dabi dabi
0: oba be sie
3: na na mi fa sa ya de oba ka che so kala
0: ni fa mi fa sa ya de ka che mi se me kala se ni ana mi se me kala nu kra nkro fo se ye ni fe papa
1: ana ho so be ka sa
0: ana mi se me ka che ni sa
1: yo
0: se me kala se ni nkro fo se ye ni fe papa
1: yo abanti aha mi ti o to aso e
3: ye ko na o ka che mi se die ntira o de kola mi nu be wale mi ami fe ba kwa se mi pe na se mi ye se nkola mi nu nyina me ma me ewo die mi suma na ne ho ha o me ho ano ne kitwa na efen hanan nne chi na mawo mi nu
1: oni ono ana wo mi nu
3: ai
1: eti sei sei no be woni na jaware
3: oh won na ja mi won na so wa ja mi ko han dan emi timi bebi mi o
1: mame
3: bisa no
1: won wa ja na na be me na ja wo
0: ono ne pam me han dan
1: opam wo wan na bo na mane se wa pam wo
0: o so wa ya de na me ko bo ni sa mo amane ana ni sister sei sei ro hun kan asim wo kan kra wo didi na ta
1: na wo ano wo tina nyina wa ye ho ade
0: onye mi ho ade
1: wo busia fo wa yi
0: mi busia fo o togo
1: nti omo ni se wo ne be mai te
0: omo ni
1: woni na tren fie dudu sei ni
0: me fa ni se e ko 12 years ni
1: 12 years ni mi bi sa so no kunu tina wa fa na chi da
0: mi fa na chi
1: kanu kre
0: mi fa na chi ba wa mu na e ka
1: da bi de o kan na nche mi se no kunu tina ye e bi atete sem bi a wo yo mi information bi ntia mi mbese meka na magu ani mu ase ntini pesa wa wo kana mitwa so wa fa wu kunu ya chi da e bia no titi minti e ma mitu ana mo bi se wa fa na chi da ai da
0: mi ni ne te no mi fa na chi
1: 12 years ni nyina
0: 12 years ni na ono ana ti wo ni ni ti no ma me nene te me me fa ne chi o wo no wo ti wo no wo kwa chi ma wo se be ma ko di wo chi ma en ti so wo ni ni da kra ade chi kra wa so anyema e be kwa chi ma ko no wo be dansa na wa so anyema ye nti na me sa adwini na wo ne tim ye nti na me kokko no ko ama ba me fufu ata ko di mi asa ma sa ba da wo kate so
1: nti wo mfa be me bia wo ne chi da
0: me mfa me ni ne te me mfa be me bia wo ne chi
1: ko no ngo ho wo ni be me bia wo
0: me ni be me bia me ne ne te
1: ojide
0: o
1: ojide
0: ejide
1: sa na wo free ni fie wo no so e
0: me free ni fie ko me be bia me ti me ni enye me ni be me bia
1: me ka se o me ka se wo ni be me ne te me se wo free be me fie wo no so e
0: me ni wo be me bia
1: wo ni be me bia na e nti de ni pa ne ka wo bo a
0: wo bo a
1: sa sa inti ya freno
0: freno me me ni be ma bi ana
1: okay kedi ye ho adwuma ma misisi a papa
3: yeah
1: inti mi kwa du unso wo yire wa sesa ne niam afrisie na ampa ne ampa se abade ne opa ade na wanti no no angwa angwa hwe no
3: yo e ba sa no ba bia wo de nkwara ne kwa onu ko han dan de minimu ho minimu se kono ngodi wo ni ba bia da wo okota ne okota no okwa akoka
1: se se kono ngu nu anu okwa chima ho
3: no anu akoka no kono ngu no akoka
1: me ba ma me enya de bi sese a me kwa homa no so ni nkomo bi ma sese a wo se wo mfa wo kunu ye jida ha
0: ma me mfa ye
1: akosua akosua
0: ma
1: wo mfa wo kunu ye jida
0: me so anya ma kwa chima me mfa me kunu chi
1: hello
4: yeah ma we
1: yeah want to say
4: Fachira ya do ma, fachira ose.
1: Tum kita me wa hapa. Wanaru mo, mami misa se, agosu ya wudi eno no?
4: Fachira, mechu iwa no, one di mechi ta we.
1: One, eye, akpamago dozi, awadi eno, ede na wuni mfa ho?
4: Fachira, kwa ni mfa ho ye se, aha mewe, mami uti ume.
1: Miti opa.
4: Yedi ke se nye mo enu fere ni makunta ya otuwe ya kamini ya yati mi nsa manuti
1: wunu ya pa adai
4: kamini ya na yati mi nsa manuti
1: na mepeza kuse adai nti ya moja ni emu aluruchi na hibi yao
4: neti ya meka sani se neti ya meka sani se sebi mini ya no uye ni febi ya ote sebe mano
0: sebema
4: ana tu ana tu wonpe wonpe atena atena se wo betene tene se mi nua ba ade e uye nye ne kwa nso no ukasa ase mo chira ni nua na wada ne ni sanfo ana tray onye ahobrasie tray wo ni ahobrasie so beste be ma do wa wo ba ne so obi o hwase ma be ma no anso na be ma no anya odo dia ma o ma me fa cho jie ni ye
1: itie opa ya o mitie
4: Aintano ni bema ye kwa tira ni ufifiye ufebusyebi muna uko bema nuhu Memitia miya minu ukase Meminyo ubiya miya mwesa miya bema pa Itile mi utrao se miyoku bema insisi mi niyaba Tansula nisumi utrao se mi niyaba Sisi miyoku bema na mimejina wechi Mi mwesa adenu Evi se diye enu asasi isi ubiyano Yabe kwa kubungu wa konta debi
1: Enti dia ne dia ne dia na osha wudu ya teriye yi. Wa ye a kire se osisi be me.
4: Eh the woman minister, the woman said. Wu wu cha wade aso wu no ni be ma de, wu no akunhu be ma no se be me. Oye ma no ne ne ti. Asim kakre bi si a o se metu meja wade me ko. Asim kakre bi si a o se meja wade me ko. Me ju mo asem several times. Asim ya me ko me fe na me ko mu bia no. Na mi nua ba no na se mu enye de. Na di odidi be ma niye we na no na se me wa na be ma ni friend say mi mi aba ni say wa kunya asasi bi na be ma niye garanta ma no be ma no so o help person o people ni nye peye e to garanti ma ni enye ye
1: e to mo to wo ya tro fo wo so wa le mi yakubo be shauka
4: mami
1: be shauka baba baba
4: mami
1: e ba ko nya mi be shauka
4: Hello.
1: Meet you, Papa.
4: Mommy, Miss Row, only me, Cassa, me, dear Nidia Monty, and you're not friendly to know, or not seminal.
1: Oh, come on, meet you, what? Not,
0: Na sabi sɛ bɛma wo dɔ bɛma na bɛma yɛ wo sa ne dɔ be firi mu. Wo dɔ bɛma na bɛma yɛ wo sɛ a wo dɔ be firi ni.
2: Eye ma me no mama yɛ ade o.
1: Anya ize o. E na kura mu gusu yɛ ade o. Am ti hwɛ ne ma bi din agu na ni jeza aro. E fa kuma ware yɛ ante.
0: Ma me me wa bo tre papa.
1: Ma do.
0: Me wa bo tre.
1: You have no idea. Yɛ kwɛ. Yao.
0: Ni bra ni muni na ni
1: ba wode
0: meba
4: ma ne de omuni se de na me ka ni se ni aha ni wi ni nye o kwa wale no nya de po de ba ni fi o ni nye o kwa wale o nye sika ko kwa mi fi na o de ba o mi fi na o de ba mi hwe se mi hwe se mi yon ku be ma
0: na o ni ni ti e wa anye ni ho ade
4: le ba jo se
1: ai ni mi ti o en ti sase no me ba o sase no Uni abe na eja wade e ana be me na pamu ni aba no
4: Ma me de omu ni se be ba che utie Le nye me no mu na ti fi ho Enye me no mu na ti fi ho na be ma ni na fre mi se mi ni aba no kwa chi ma o ma Ana me se wo afre no so fre na mi ni aba ni se wa konya wa ko kai dai okonogo te nya de o be ba na ji mu ana wagya nkra na ama be ma no ti be ma na na ehwe nkra yi be ma ni fere no se wanye yi oni kie na otu kwan okoyi to ama ni brother ba ba ko ye penyi sin ni ma no eto ama omo he ni ma no to kwa ba be ma ni ko be no fere ni se ofri ako yi ni ba ye no nkra ni ni fie na ye se mi ni abe na abe sesa nkra ni do omo ko na ofre ni mi aba na mi ni aba ni mfa na ko ofre ni bi sa ni se e so abezo san kwa na odi omu kwa ni kwa ni beku school honu ma na se omu bie school be men kwa na ba o so bi san ni san o ka telephone e tro fe na o mpa
1: en ti se se wo be me wo nye wo be nwa de dada de nyina wo nye wo be nwa de wo na wo ye wo be yi nua be ma wo se ne se yenka wo no ngom ana ye nye den
4: na de de omu ni se ni omu ni se me ha me we me min jina wale gu echi ana be ma no nka nche mi nia onka nche ni se waje mi nia ba no mi nia ba no mi ni de ha no wase sa ni ne me fi be ma ni demo ana awade awade
0: me ko mi di nyama ko
4: awade awade awade awade
0: mi didi anu na mi suma me baba nso
4: o awade awade awade
0: anu na mi didi
1: nti u de ko
4: awade
0: se di ko ya majuma
1: sa
0: ta mi na o
1: pa ma o ti na ko ya majuma
0: ma
4: ma me uti
0: pam na me chi atajwa hata
4: mame mo mame kasa na onya ni na yi na o yen awade nye banku ni nkruma o awade nye banku ni nkruma awade nye banku ni nkruma se wo se bisa ni se asem wo di ba ye wo se be ma ni na eja no be ma ni na aka ne se abonte wada wo ma obisa ni mame se abuso ni be na wabona mane
1: ni be na wabona mane
0: ni ni ewo pam me ko boni sisa ni ni bra mo
3: amo wo abusua ni be na wabona mane
0: abusua
1: ni ni nya na so abusua fo togolo
0: ma
4: ozo ni de ozo ni abusua
1: se wo bra ya wo kase wo so sister bi wo ho no mo
0: want to know why you san wa bu me de ni
1: ti wo be se ti wo ho
0: wo so kwa na wo so ho ato
1: okay ti wo ho na ba mo se fa ho ma ne kwese ho akonso na ye de na wo bra yi ba ho ma ne fre no
0: nya mini mun pa ko
1: sa bra wo bro no nanka wo kwese no akonso
3: yo asembe ka mi ni odi mechi won mahada ana mo wale ma me bla bi wa kra na me se doyi mi ni odi mechi no wo de wo ba be fre ye kro mo aba akra be mema na ba ba hu be bia ye wo me ko adwuma omo ba nkoko ho do cha koko na wo vu ma omo me ko adwuma ba na me ko e mhm bo wa na mo fle mi se me ba keto na fi na anya ko akora na anya 1.5 o pam omo ni pelim no so omo beta me dwom wonu ana odi ahoma ko she no wo de mo
1: sa keke na wo mro no
3: wa se ye be wale
0: ye
3: afi wo de able me wo hanu
1: ah okay
3: mi ma bona mane no se mi bla peni ayiri ba omo ama hada nje omo abe hu bebi aye wono meme kwai no se eye ni se ye be me be wala ka no
1: anti de na ma kwese ho de ma
3: na
1: ma
3: na mi ho
0: asem o ka nye
3: no na mi ni se
0: o aka che mi so unua ni yele ba
1: me se de na ma wo ko fa ho
0: ma no mi se o bo me no no na o bo me
1: abo sada no
0: sada o bo me ade chi ye ono na ti o efie ra
1: ka o
0: sa ta mo na obo me no no akofa oba anwura lai ni se wa mu ho no na meme ko kan
1: na wo he wo sa se no kwa na kan na mebu ya fu no wo ye ba fa wo bi kan wo ba be ba ta ba ma wo yire ho no na wo ni knowledge bi a ya o
4: ma
1: a sha de ebeti mi aye wonum se nya wade ya mpa so nya wade mfna twe na de ye hwe de betimi an pese me ba ma na dwene an kasa de be si akire bia ye be fra oni awese abusua no bi wa akira o betimi aboa ye ni awai
4: ma me da ma se na ba da ma de o mu ni se fa se uti
1: mi ti
4: kakra me kaka o ni se mo ho ma se mu sie sie enipa ensem but ni mi aba no u se ye wadi bia u fa kwen pa so umu na edi ma o u se su je a edi ma o e mani nye na ajin se mu ho nti ene me meja wadi nye be mani meja no no mumu na efri be mani so ana wo se be mani na pa wadi no ameti amebo abusi amani
1: e ho ni nyina ye be tu se asabe ye nyina nkra ne mu ntete enti ye be hwe wo ni nyina ne asa aba wo nche ne ahwe de betimi aye why
4: se ba che yo ma se mu fe ndi ameje mu so
1: et ye da se pa efo
3: mama
1: obe u be ware no
3: mi nya no
1: one ne betna
3: so no be better but they said that one
1: ti omra fi
3: omra
1: okay agosua ukunu su onya o o se ne sey o se san bra fi ana pɛdu bɔ nyum sabro sabro sabro kwadwe sabro
5: objection
6: beba
1: yeah

0: akontan no medi ne ho yawo kakra efri se wakontai wanye wobai nwade o enti se motena ho na wo keka se me nua ba na omu se wo na wonim se onye
1: nua no no
0: ya na onye but mama brante ya fanfo wo no oba tena mfie dumienu ene na wo mamu mienu wo nye ne ho ade wo sola wo sa tere wo nsa bo no wo ya ade na nya se se wo no kra wa ni abre wo na wo ka no wakonta no abu mu kwasea wa fa kola e free
2: anu ape
0: so wo no de obi ani se wagini
2: yeah
0: ene wo te ho ba busua no de na momo ye
1: okay
0: so ba
1: ba e mo mo ba sie sie
0: de ye me ye kwa ne se oba kunani mimi benya na metie oba kunani wo so
1: kwa 1.5 years
0: ah wa kwa wa kwa kwa fa be ma ono wa ne yire
1: ya ba odua wo ho
0: ya ba odua wo da so te ho akopun fie du mienu na de ejimi na wa wiase saa no na wa kunta wo so ba beja ho keka se ena se ni se ni se obu mu kwasea
3: na me pesa nka abu sa ba
0: obu mu kwasea
3: mpre dodo se na watene ne sa wo ba yeso
0: ah
3: pesa obu sa
2: nta bisa no
3: onyene
4: oma na se okakra ye mi woka ni se mi yire no mi befa ni nyandu 12 years
3: da bi question mi buza nya no
2: na wo person de beg mama de ne behyem no yi ano
4: mba me no anya obi a mi sole mi trefie de bia e befia yi za na do na be ma hu mi fie
3: okay
4: mi sole mi kwa juma ma ba ni mle de mi nyandu de to je fa hen kola na mi ko onu aya wa ha obeka Sunday me kwa so mi je kwa so ma ko fu ma ko se me nya blue kakra ba bi to ama wo onu ani mi juma mi ye ni bi die be ma fa mi ya me ye die mi hia fi oba no se mi ni mi kan se ma won kan no kure o kan se ntum so me dumi na be nya no te bi ade anya mi ntumi fa nya no obei e kan se mi se ma bu mi kosia kosia bu ni se mi ni kan se be bia ye te mi nya me fo so se me nya be bia ma ya tan wi a fi wi December mi kwa kwa ni ho ade my store fi nim o ya wewa bibia wo no ya wewa ho
3: aboa ma asem ya so di question na me busa no wo dane asem ne kakra me say pre do do say no atre wo za o bae
4: ma bonu be 2 times da
3: asem ma me blo
4: 2 times fa na botre na botre na botre
3: me
4: ka se me tro se o o tan ko ko me dumi na benya
3: anu e nya
4: no me dumi na benya mo
3: aja
4: ya ni sa no ba ni so mi ni de amunya yo
5: ma dumi dumi na
4: be na no mi na se mbi aka eh one
5: out do
4: me ne o ba ni dumi na be na
3: no
5: wa wa le
4: ni
5: wa le
4: o
5: ma sa sha ta kura eni se big mama kai ye chi ku kwai dinaba mame chiame wa ya de uu ya nka unu ya kwa siya panino ume jina ki kasa angwa za zewa na ima bema otene sabu oba
2: evidence is bene chese obono for now
0: the man has spoken the man has spoken na ima na ima na ima allow me the man has spoken tear me
2: na ima relax
0: you have been my ass here
2: no
0: let me speak why don't you allow me speak let me speak no you are
2: may sit here I am the host of the show
0: but
2: tear relax calm down cry
0: don't person back asa
2: na mo akasa tobo afeka
0: why are there say opie frifi kechi kokwa anajo anadwo oba otono awone ne woba okache ni so ompie onyiye ni nema mfiru de ono so hunse fie ona na onye de uhia no tieni o na ima me se oba bi abetra wane ehome eku ana yahwie nsuo hie gu nsu se de ehwie gu ba bi wajimi ya ya ho de kura pie ko because on ko hia be mo pe kwase abu sha mami ka 2 billion tin na maka se minya no
2: 200,000 million
0: yeah na ima sha ye dia ba ma ye se before ansa no be free a so so to ba we am pass one ne betena biem so one ne wo ba e so o ka bi bi kire wi ase o se ha ya ne ejia wo
2: yeah
0: court ke tu ani o ni mami ka tu ni po va be 30 billion e hwe on ka bi bi kire ase ba ya we mentena me nsa wo ne so biem
3: that's it
2: Ebro no.
0: Yes.
2: Okay.
0: Wo bu mi ni aba. Mi no. Wo bu mi ni aba. This guy, aba se o ye we ni aba. wo enemies pa ne wo nua we tie baba ba fa wo nua ba wo nye ne ho ade one na wo ba ko mienu o se tene ne nsa e bro no o ba wo begina ho na wo se ma wo kan nyina wo ti fie ho bi akunta we fa fo ka te wa na wo su take that is nonsense
2: okay
0: totally nonsense
2: okay
0: oni ni nua ba ne ho adwen pa
2: all right
0: na ima oba we fie opi fie fie ho no eno ha no sɛ wakɔtena baabi na sɛ sɛkra sɛ ɔte bɛrima so koraa ɔne ɔde ne
2: hoɛyɛ
0: ne ho adeɛ
2: nti ɔmɛpɛ compensation
0: sɛ ɔte bɛrima ho atie me ɔte bɛrima ho a compensation nasɛm a woka kyɛn deɛ ɔba ne ɔni hwee that is the law of Ghana Article 342.3 So when you will be a batna no one know how
3: lawyers
0: are not a tin about Naima. I'm not a man. That's what you are not any.
2: What entity, me ba?
0: Entity, sir. You never make cancer or don't area. Or suck up my a cup of my own. Or my own shop would do a ha.
2: Oh,
0: yeah, Malateno. Sir Obano, maintenance, Sanya, then, and money view. Said your camp, Pacho, let me land it. Said your cancer. My pepper, be a me at an adjoint panono. Nemo make a quay and wadiano. Odo oba one ne ngo ya debo so me do so na enyam mate so kra 9 months wa hu mienu afi na ba ka te se
2: no ko no wa yi no wa yi re o
0: see me dabi I not lying the 9 months 9 months you fan ka se bo
2: we we
0: now 9 months we re
2: na ira we
0: se na we na fri
2: wa wu wa ka so fri ti wo ndi aba na ku
0: dabi Dabi Naima.
2: Where are you?
0: What's the cool one?
2: Yeah, my channel is young.
3: I'm very interesting. Okodi wo bi kunachi adwene pay
2: ano ya baako
3: ano ya one e de because ne kasa ye mu two o kasa wo say me de anwanani be mama fa bi pen amwa me ti o mi an kasa makomu bi pen mi kunu kura wa firi mu me ne ne ho ma no mi
2: wo say wadi de anwana fo ma ma nyina
3: so totally wa destroy all
2: okay
3: e susu breme yu
2: so anwanani
3: ana onya anwanani
2: e fo ko
3: yo e ti adwene a wo de ta chi na wo de sa ko anwanani wo no
2: okay e de a
3: I don't know.
2: Woyɛ maasɛm wɔhunu kɔndɔm woyɛ ne nyinaa
3: wot
1: na te ho
6: se no wo yere na wo koy
3: anti who red flags na wo mu ne dada o
0: anti
3: aso you still
0: anti ya den na da kopa na jono die ayampwe ye nsua die bi se we will never encourage a baby I say what ya wade ho ne ebro wa tena ho ne
3: mu mami pa cho mami ka se mu kakra bi ne to aso wo tena ho nyina we ne na obeka se ye nyen ne ho ade ada na one ne start ne wan ka cho so nyine
0: ye me wade
3: anza ya nsa na mabetena ho so ema ye nsua bibi wo pesa be ma ne wo tena na o ye wo yi a ma ne nyen ho ade because awade ye mfa ne fo obi ne o ye ko fa ne fo ye twia
0: and me no I don't mean blame o nua no da because emre bi me kai pa na me ya ban ya no me ba panyini no papa me ne no ye banta tete na tade mu nyina me ma me ne ya panyini bai boy ne bumi o me tete na tade ma boy ne bumi ma mani me ma me ba o san ba bumi
3: yeah
0: ye ba bru me ma me rehwo me di me ma me no be sin ne me ne nka sa
3: tete wo no wa dane no
0: o kire me se dia na wo ye ya
3: ba ne sa
0: na kwansu ko ni shirt ba ne se me ma di ka tete ni kom ni ade nyina e dia na de bro ne ba he sa woni be ma te no be bro wa na wo be dwane a dwane ntem e se mo be ma nya kwa du ba ku ye nu me nsa e dia bo wa e ya kwa se wanya baby a wo kro nti na sa da ne de
3: wadwane
0: wo de ko ye wa chi makro time a wo de ba ni nya be ma e dia bo se se me ba ma me chobo chobo chobo ma mu akasa bebe chobo ye ya how ba be ka no kra chiro me ka no kra chiro what you say wo ye me nua e na bra yi se bia enye so yi su kwa ka me tia ka se wo ye me bra panyini what you say nti ye ka no kra chiro mu ye ha ni ye ka ni se de tie wo say evangelist akondem ni se sa nye ma no enye ne ma hu na dia nsu ne beba wa wu nua obejina wa konta echi
3: na wa koti a wo moja echi
1: onu ani mu de oye
0: oye
3: de na oye
0: ma
3: oye
0: de
3: se
0: wo kunu be wa ni bie ma na wa ni o mpnai
1: oye
0: tie o mpnai wona na betna bie mu ana wona ni ntna bie mu ore se mi tie
4: ona na wo tie ho ade na ebeje ye je ne ha ya
0: ore me ba ona na betna bie ma na wona ni sabe ma nde waka so omra fie nti won swe
3: Ai.
0: One ne betena bie ma na one ne ntena bie.
4: Tambiyala. Tambiyala. Tambiyala.
0: Je sais dia on wo ed. Enyo. E sai ba. Ah, akosia. Mitiem. One ne betena bie.
4: E ko fobi ni me be de pas ye. Ye.
0: E sai ene na ka sa se final for me do. Hey no mo bae o. Hey, omo e chiri pa o. Edio. O wa body thing wa body thing. Na bi me pene na no.
4: O cha na show.
0: Agosi a meti o kasa.
1: Ma, me se akofa o baba. Me me nta wa leso.
0: Me se. Wo na wo tia wa leso. Wo na wo tia wa leso. Wo na wo tia wa mra papa. Wo na wo tia wa leso.
3: Wa kwa bru o bae yi.
4: Agos.
3: Wa sa sa hu kura kwa
0: bru. Wo na ne betna a ne dia bi na hu dia me ne ka.
1: Me ne betna.
0: Okay.
4: Aye, na wo mu suo na aye 7 ne ntina. Ka 200
0: 200.
4: Ya to atene ka be ma wo. Onu ni.
0: Enti papa e, aja. Na te se se o ba bi aba ma ne nko.
3: No kre.
0: Jiji da kwenye nwa ne nkasa. Jiji dem. Ya se o ba bi aba. Ko awa ka se. Kojo. Oni kojo.
4: Kojo.
0: Ah kojo.
3: Kojo fo se. Na
0: dani afefa afefa ya sai o ma oba akro ne nko woni no wo ma ye behwe ye ne ne bekasa ne ma wo ye de bro no ba na won so te mi won sa fi se adwe a waka de ye ne ma de ye de pa ba bi a matena de ze mu aye wo ye sto ne nyina aye
3: opeso
0: ye
3: ne ho ade
0: enti misre o ye ma wo mre kakra na wo twe ye mu oba akro ne nko na ye ne ne nkasa ye mu abo ne ma no ne sisters ne nkasa busu amre mu bi ne ye hwe ne ye mu ane kwa ne ho ade Why?
4: Ndo me ho. Ina samia ka.
0: Ah. Kwa jo. Mo se dia veni.
4: No, no, mo na samia ka. Mi na samia pa mo.
3: Na samna wo ka dia.
0: Wo se wa ka wo ba bi ti mane nko.
3: Ana ye ka wa sa, wo se mi ni samia.
4: Ba dwe hu.
3: O ba dwe hu. Ba cho so wo ba wo pe
4: no. Ba dwe hu. Fa wo nko ya mi nko fa bi. Able wo ho no wa hu bi da.
0: Awu ka. Me se wo ba ti mane nko.
4: Ba bi o. O kwa ba 3 to 4 months ye kwa ina no.
0: Wo ho
4: no
0: wa hu bi da.
4: Ebi ana wanhye hu so bi obakokoy de anye na o ni pa baba tani mi nyane sa
7: tie tie
8: mo ba
7: I am putting an order
8: me na ya me ko na me didi me nkola na me ko an
7: den o
8: shwa wo mu kwa tu da nkola no ho me dia man so na me sika da se be bi o kwa de so o ba de ya wo mla
7: tie enti me se ma wa ba kro ne

0: she Raya fan.
1: Okay, Miss me di abrabomu nkomwa nyumre di achiro. Mi di ani munu kumba apia kubiano afreme wasa international. Amiswa afo ya tansi. Na, ewi asimu se mjume di yena sabi ya keke jasumu den den den den den den den den debre wono. Nyumre yi, asma mi debre wone se mweje numa kwentimfi. E mawuja e numa kwentimfi. Dia washa asie no maninde buru buru buru buru buru buru. Erinti brofu kasa na wase don't start what you can't maintain. The energy you started with is the bare minimum. Fall in love with the way you treat them on day one. Tienyo. Fall in love with the way you treat them on day one. And do it on day 1,000. Consistency is sexier than intensity. Keep the same energy. Aso amide bro na ititititititite. Na se me se me famo mre bibiri me kasa 5 minutes pe na me ko. Ema wuja numu akwantimfi. Ye timi de obi ba adwuma m ohun new environment. Ye ja na obeye adwuma wo nyina all department obeye. Eduru ba bia. Na wati assembly ni bi wana sum no obi aka kye ne se. Wudi adwuma na se obetina ye papa dia. Ni ja sha se dum. Onkwa na woye adwuma me abo abaso na ni ja sha se dum. Ni awoye ye a wunya wo mu no. Oso so ye na omunya wo. Ana se de ye woye ye a omunya wo de obeye adwuma no. Yes ha de no toaso a na so nya wo mu. Wo bi je timi dum no nim se ni ja dum adwuma wo ye mu. Wo se ye mpemasem. De me ye bi anya omo fe. Waka ye hu ba bia wo sha se se na wo se ye adwuma no. Don't start what you can't maintain. Ewa wadiem, ewa danfufam, ewo bibia woni pabra bom. Ubetime shia danfu bi ne. Di obe ya chile wawanyo abeka se akwa ubetime nitesi wo, ekuni huwa mami edi ajime nkwa. Ebedu bebi nani dona nojo. Obebi be shia bebe bi. Ezu soswa ya dibe suwane suwa. Jisa wanhram ni abisa bebi komdeo. Okwa nuna atadie webefata upe. Ebe kakra no wase o kire ho dodo o kasa dodo e da bibia wo pe e ne ene koko fa boutique ni bobo e e ma uja numa kwantin fi ma me kase mbi nkire wo papa bi asem bi to no papa bi e de oba bi e hyase wo abrabo ana wo do akwantuom na wo ne papa no ne yire ne kɔ no a duru ba bi no afi na ne yire ne nyi ne kuru ne hu biawo adan a first na ne kuru timi boa ma ne huru nkukuom Obuwa ni manijwa banche. Uwe fufuwa na mapaya so wame. Saa. No tatani yire ni ho. Tatani yire ni hu. Bibia wani nwa. Wani ni kwa fuka. No aswane nisa baby. No afu. Eye kakirwasi fuka na adeyi. Una chucha. Edu baby no bane huse. Enje se ni ademe shasye. Eti wanusu akwa dani asurubu akwa. Afi wanusu nye deni kurupe. Ena ni kuruko kwa mfobi wase. Omu wano. Na ni yire dosote. Sene no ne yire tie ne yire mfa ne nya hwibiem okasa ne yire ntie ne yire nsere nkyere no wonne beda kura wase wo de ye na wiya no akata so ai okwa na konfo ne bo gya furuma ene gya gunchan ya se gya buo na konfo ne ka kire papa ne se egya wote hu hwe na anum eduma de abene nya yie ne gya ide buru ekofo mo ana osese gya no de agum na gusu de papa na tena ho fira no pa okwa ye sa bezi anwumre na konfo ne mfa pa da kura ngufo Enkanje. O se papa na me ba ya che. Enso se unye hwe, je ya no matena ho sa. Me ho kura hyehye me no se yes. Kanija na ho so ye e wo mpana wa wade ni mu no. Wadum ja no. Eja ne ko fom no wansa amfa bia ngum. De na wo ye no wagyai. De be ma ja na so no wagyai. Eji na wo ye ne mpa obi wo no. Enti ko na sa ko so ja ne biem. Edu papa ndi ma no ani. Wa ma ne hwe. Wase dia me wode ma waane sa dia ya me ma ye yei demonstration ye nha no eno ane adro no go and continue we wie
0: she riot fan
1: etimi suma wie me suma wie me de Eti anwumre hwɛ na wugya nnuma kwantin fi. Sɛ yɛ wɔdɔ bi no akɔdɔ obi ɔte ato obi dom. Bɛ wugya na obesi ɔbɛ nnyoma. Wugya na obɛ aduane ma obɛ hɛpedi. Obɛsɛ obɛ kɛtɛ. Obɛ bibia de antae sɛ ɔba na ma sɛ me dɔno kyɛ ɔbɛ bia. Na obɛ nya na wura ne mu awie no. Ɔba de bɛ wua wie no. Wɔsɛ wo ho nyan. Nufu agye wo ho. Mepɛ me nkwa me dan. Igya na wudum no no. Igya no na wudum no no.

0: papa yi a na waka je se bia me be me bia fa me no bum kwasea e ya wo hawo
1: sa
0: me me ko twi application bia ye mfa me e ya wo hawo na ka sa bra bom nsem dia e ye
1: ehe
0: na aja man so se twene so ntonto
1: but o mo yem painful me so ye bia mo twa mo ansa makọ
0: ah na won twene
1: e da bia painful de yem fa ye ne be gbem
0: okay
1: aha we u bodin aja man so pro bia nim e bia we wa kaka se ma akanya se bi
0: ye
1: fun suma
0: mate o se e mo no yi na ye de ya
1: me
0: be so be che de be ye o
1: sa
0: da bi da bi da bi
1: a painful che mo e
0: enko
1: because o wunu san ko fo pro wasem
0: mate
1: mam adi bi ye fa ne apia we mo mo frense
0: asedua
1: asedua we ye nkate
0: nkate ye
1: Where emu where ye ebro ebro ni adra ni bi
0: ah ebro dwane
1: ebro dwane we ya toko ape wo sa de me beche asofo etie no mu da kaya jiska me de tew mu
0: okay
1: so obi ba won time ana wo te me wo tomade na wo pese edom ba wo wa de ton na oh thank you sir edom ba ape na se on pa kun ko to emu atoko ebro nkate asadua ni sanum ato nema madagwe na apia onko market be bi ye didwa ho ho ehye ye didwa da wienum onsa ahwian fi ho ofo ma mix sa de
0: dwom bia
1: dwom bia wo didwa ho
0: sa ye dada dwom sa ye eye occasional market
1: occasional market o ma didwa na wienum onka sa ahwian ofo ma mix sa nwema nyina on tem mienu apia on start left on from gugu sa na okasa on from motion no store ho obi an waka start right on from gugu sa muru no store e ina na dwe
0: e bia you can't ya ho ni mi na na dwe man ko ro
1: o da bi o da store ho no oh okay
0: Ara matum
1: o matum na nde no hakonche foro ho enti we otum dware
0: enti be wo ye we na ma omo omo street street mu no
1: omo omo street street no wo di fuck left ah for gugusa for restore right store start right for gugusa for restore
0: oh yeah now can dey na be say bro dey
1: refer I don't say my jedo na make
0: me pa dey refer obi awu
1: dey apropo kra o dey do na pa on sabi on kesa ngun on tun store nim but we say enuma baba
0: bo so okay
1: me say obanya dom owian kan no fun dale apropo na ni we na anuan ni wo pa O person you su sa haban
0: ai ai akoko besa no
1: momo fra akoko besa appear on tan fan kan nunum no on fan gagale
0: scent leaf
1: appear obetu hwam oi oi oi anu anu no appear hwe we ye tomatoes appear me po bi o kumase asante region ni bibi num nsa one num nsa ntum nja nsa no no obi bibi num wi ntum nja anom obi anu bibi num cocaine asae no
0: obo drugs
1: mse apia onfo no bra me me gya afide kase so aka cho bia so onfo odre ba highest 2 weeks apia on num wi bio me dwuma num da e ya dwuma papa ye me pro bia wa bodam so wa boto abohwe no kwa dia fo no bra me 2 weeks apia na metete abron ma haban bi ye fro no fantefo ye fro no osisi
0: master me rode me fa fa fante dia
1: apia wo gbadanfo a wa
0: fo nse me ye ba bia me timi kwotan pa agun nsaban
1: nsaban
0: nsaban na me wo
1: se na ko ye wa ben ye
0: ne ho de
1: why de
0: eye
1: ofe man kan
0: ka eye
1: ofe no tie na mbro mfi kuma se me tabat ne
0: eye ho de e wo ya fo momra paso na fe ye mfa so me kwa wi ye momra paso
1: apia me ye na mapon enti bisuanfo mo be mama ka cho bia se wo bibi num nsa wo bibi num wi obo onu cocaine wa sey apia onmo modin na wi adem na montugu a onmo modin na onfa ne brem
0: okay
1: na menfo ne mungu akweman na obi be wo problem bia kacha ma na mo wa wa no se onmo mo kunum tanse
0: okay
1: ma no so mo
0: ada e benya no ye no bedi nkoma fa praye
1: praye
0: praye pa ye de prefie ade a na ye e wo fie a na ye nimu a ye de rubber ne pradem no
1: apia sa praye wo de proud to awie ma wie boso antukwa anigi mba wo feel da problem ye bedi nkoma akwa
0: ye bedi nkoma
1: timi esunsun so fa apra me show bia
0: okay
1: insha fm
0: wo number na ye sen
1: poto me number ene ye 055 22 11 apia poto mama stop wo yuno de wo fra wo nya me
0: okay
1: me pena wo fra benya me
0: anka wa be fa wo kon ye
1: na ma fa me kon ye 055 052 15 13
0: okay
1: we dey offer me am personal line ma fa
0: to bo as bo boni ye
1: me no man ye 055 052 15 13
0: okay bo bona me hwade